0: mu nokura hwe se adie ne ye nokura na se nye nokure because anyo ne nawo akura no nyo ne nawo
1: odi from pacto eh kure
0: woni nawo
1: papa
0: wa modia wa modia woni ne nkwasi ama ne mo wudia
1: odi for so ni ne nkwasi ai na obisa ni shika ni ni shika
0: kanu kanu wa bo wudia aya fama woyere asema me pa no waka fama aya fama yere mami nya butira mami nya butira na radio na manfo tie mami asema wukuru kasa watede
2: ata me wukuru adire me
0: na wunyine wose yese mbetira radio zo a adeketo na me ka no
2: me kodra kakra menya nam de nam
0: wosai
2: nam de nam kakra menya makobra kakra menya nam de nam
0: mami
2: doctor na epa
0: mami e afedi ya sa ensama ameka watibi
2: nisachan
0: nani msa nani msa asamuwe say asamuwe nani msa asamuwe say waho
2: gabi
0: nani msa asamuwe say waho
2: nisachwa rabi fisa akure nefunyi na amba wako wosu mwako maana wana akwa
0: aha watewa nchani wako wosu wabekwa maana wana akwa uwo
2: ay na mtuto no ame nginana mdeno koi uu ni uu enyi mami sa
0: aya mami enkasa bebre anapa mami emabu mfu mesira wo ofira me ana makasa ansam na kire wo amwa hunu sese na ekro enti eye duabo ana akura na bo no tisa mo mani ankwa ho na anapa ma mfa na amade a ene ye enyi obi ne kuma ntwi papa nya sa na tie
3: bosia ko
0: meda ase mami nchiro met mami nchiro tire metira kwai no wate
2: Anche.
0: Wo befuru ka no. Aba be sikuma se so amerun about. Wo be se so amerun about a wo se wo pa ahinkro ka ahinkro ahinkro ahinkro a wo fe so ahinkro ahinkro. Wo de bo me pa ahinkro ka ahinkro. Na wo de wo tra ahinkro ka ma wo se wo be se wo zen filling station. Bi aye de se bi asanya mo amuka na mu so amefa dropping na aba mebo.
2: Ah,
0: that's not good. Aha. It would you do so I'm about to know fa Yimel Crow Kronom Afrantokwa no dia wose wope ahinkro ahinkro ahinkro. Na wasi feeling station, mwajina feeling station mo friend zen. Unko dwa yinkro fi. Enti mechrechere wo yentu dia fato so na mechrechere ni ye. Why? Papa yini free so ni anko foforo so. Papa onse me meke sunsum nsem. Aman fu efrela no dos onse na wanim se me ka nsam ro na ayedai akira no dabi me me ka usunsum nsam me ka dia wo wote abehu ne sa woni di fo na ayedai asia yase yase nkura nkura asem na me meka me ka sunsum asem sunsum asem sunyo obi ananim sunsum asem entimpacho mami nsi number no so 0535 0544 0544 papa me da
3: se 94
0: me da
3: se 32
0: aha
3: 01
0: papa
3: yenko 0544
0: aha
3: 94
0: aha
3: 32
0: aha
3: 01
0: obi abala no so yenko obi abala no so hello
4: hello
0: Christ asumbie nkan
4: asofo asumbie nkan so yaminyo wadu
0: amen
4: yaminpeja anko soro
0: amen
4: yamidi odi wadu no peja anko soro biem
0: papa na wa sira me wusira me wusira me
4: odi fo asofo nim ifri debis na bai
0: utasa waba me hoda
4: Ahen,
0: nyabotre. Enna mitim radio nsira FM kakraka we na anopa wa sira me
4: sa
0: no.
4: Sa.
0: Ewurade nya wo so wadom wate.
4: Amen.
0: Ewurade ma asem nto da.
4: Amen.
0: Wose wo firi debi so sa hwi debi so na ba me ho.
4: Debi so. Aha, mi tokoku.
0: Aha.
4: So beka ya anopa pa bi me de tezi ne bai.
0: Aha.
4: Aha. Mi yare papa.
0: Oso yadai.
4: Mi yare papa.
0: Ewurade nka ho papa yi waka asema ma mero aho.
4: Mi chini. Na ishira, ishira adawroma.
0: Kese na wutie mi wo Ishira FM no so wo debi so wo.
4: Anya asem keto akora.
0: Ewo moti TV nene niamo so.
4: Se. Na Mayari.
0: Mm.
4: Mayari pa.

ni ho dokan pa emumuye ndi mind best my so I tun sem panimu sem no waka no okom sase woso ne mabebre osiemre modern wona wonya.

ne ba ye graduation galamsey ni ba be tutu sika go nti ne ba ko wale galamsey ni ama yesi e diamond nti me ka galamsey asem

0: Dwa fo sabre ye be ceremony apamocho pifi se fidie na ye de ye adwuma ebono ni kakra mo fanche na ye nto aso Isra 104.5 FM ya back na ye kos brekum ne ne amansa so makrofo akodi nkomosisi a na ensu a ato na fa koda wonya mfie nkron ye den ye akoda ne fomso ana se omame fomso ana se san eda ne ben ho ana insu na yira kofa koda ndi ne kora na na ekokuti mu ama ne bo emfiri prekum sisi ye wi a ye ne ye nua be ma jini boaten so bidin komo na enkoda a wo mo so bre pa tempenten kwa asino makos school a adai boni be ne enkoda ya ye eno so so ba kudi mu komo maka jese kokwa na se e wa ha dodo bribi o se medehye timanim ya nya se nketo akra na ogusu anso a ofaya pa wada ro ma fane tu maye na fe yenko amansa ma jwo e
1: meje so eja kwesi
0: awo ya pia kubi
1: ayo eja pia
0: amansa na hote sai
1: era dia do mboko na so e
0: a yesu ha yen hu boni bi
1: yo e de kisa so
0: ya ti se amangwase e wo brekum akodan fie nkrunsu afa no wo mo pia mo ba e na nsuo no awe na se ana se oma ame na nani anku ne ho na nsuo na fa koda na okodi nsuo mu agro se de ya na yesu so nsuo to ese ya buru nsuo no se na asem ni sitie na afi ye nto aso hwe ba bi akwa kosi
1: meda se afi anu mo akwa ba na no ajo no ma ti ku nyina anso ajo mra bi ku mu afi anu se de wa twa bi ku mu kan ye de nkomo je enye ya ni nyina ne se ene a ene mo ye ho se ni si ye e obi ku mu ya ɛnu a nso bi tɔ wɔ brekum ɛma bɛsɛ nɔnkron ɛkɔbɔ nonduho bia ne na nsuo no gyina mu
0: ɛyɛ anwummerɛ nɔnkron
1: anwummerɛ nɔnkron nti saa berɛ no mpo ɛka yɛhyɛ adwuma mu a ma ɛwi akyire no nansɛ yɛayɛ late kakra na aberanteɛ yi a seseɛ yɛdi ne ho nkɔmmɔ yi mfe nkron na wadie na wɔne ne nana ne te ɛwɔ zongo so nsɛ zongo sɛ watena brekum pɛnko adeɛ a yɛka zongo a yɛnim sɛ yɛ maame a wɔbɔ no homɔden paa yɛ kuku wɔ zongo hɔ a wagye ne din wɔ brekum ha yi deɛ ɛyɛ mmadɔnkɔ yɛs mmadɔnkɔ no na ɛna saa bere ne ho aba asɛm a yɛdi ne ho nkɔmmɔ yi na anwummerɛ bɛsɛ nɔnkono hɔ no nkura no ba a masalakyi nkyɛn hɔ a ɛhɔ na mmadɔnkɔ no wɔno te ankasa nti nwunu dwu a ɔkyerɛ sɛ nkura no mmom ɛda madrasɛti school no nkyɛn nti wɔn bɛdidi wɔ masalakyi nkyɛn masalakyi no nkyɛn ɛno yɛ mmadɔnkɔ no ɔno ne fie nti wɔn wie a na yɛakɔ akɔda nti nwura no ɔbɛ a na nsuo no to anadwo nɔnkono biara no na wɔn wɔ mmadɔnkɔ no nkyɛn a ɛno wɔ masalakyi no nkyɛn nti nkura no according to nkɔmmɔdi a yɛne mmadɔnkɔ no di yɛkora kyerɛ sɛ nsuo no ɛtɔ biara no na kura no benya kura nka wɔma fam kura ko fie deda because that time wɔma didi awie na wɔka kyerɛ wɔn sɛ deɛ wɔma ntwɛ ma nsuo no ɛntwe wie ansa na yɛbɛkɔ a yɛkɔ nti nsuo no twɛ wie yɛ no ɛna nkura mmienu ɛka aberanteɛ frɛ no isa mustapha yi ho sɛ yɛkɔ akɔgya ne kwan ama wɔkɔ akɔda wɔ masalakyi nkyɛn hɔ na apia sɛdeɛ yɛka yi woduru brekum a ɛnsɛ gatet ne dɔso paa ne nso deɛ agye ne din paa yɛ kiabongo station hɔ gata no sɛ nsuo tɔ na ɛyiri kakra a ɔmafo ɛte hɔ biara no ɛdi adansɛ sɛ ɛtumi twi fa wɔ m fie koraa nti ama ɛhɔ asetena no nso akwakɔ yi ho kakra yɛmpo a ɛyɛ mpanyimfoɔ no sɛ yɛnam na yɛduru saa bridge no so a yɛyɛ mtumi si yɛn kakra nti according to nkɔmmɔ no nkora yi ne mustapha isai na nenam a yɛkɔgya no kwan nti wɔn duru saa bridge no so no sansɛ yɛmfa biribiara mfa ngyegye bridge no ho nti maakora no ɛpatereɛ nti wɔn a nkora no a na wɔn ne nenam no yɛ sɛ nka wɔn sɔ ne nsa nso yɛn nyinaa yɛne tia akora asɛm obi tɔ amena mu a wayɛ sɛ wɔsɛvu no wodi agorɔ a ɔnhwɛ yɛ ahosuo koraa wasan atwe ho aka ho ɛna nkora no so koraa nyɛ nyini deɛ na ɔwɔ mu a ne mfie wɔ anim bɛyɛ sɛ mfie dumienu tiɛ nkura nketewa ɛna ɛgya ɔmo kɔ gya yɛnua kwan a ɔkɔ patiri to nsuo no tiɛ ɛhɔ ne deɛ na akɔ yɛ anibere sɛm ti nkura mmienu na aka no ɛyɛ sɛ nka ɔmo bɛ rescue mustapha isai ɔmo yɛ ya ama pradeafoɔ bi koraa bɛduru hɔ saa berɛ no
0: anadwo no
1: yɛ sɛ yɛmma kwan ma enkura ni nsi subon kanu because eba sa that time ni bia so na nsuo no ato awie na so na ayiri a ebubu fa pe na sankwa
0: nyina so so na ade asa wo
1: abe no kro kro no ndu
0: ah
1: sa enso na enso no to be do hwiri ni no je toti ye no na o mu ye se sa dia e ja be koye e se se nyi fi ho na o mu danchi ye be kwa koda majesty nche ho a eno ye baabi a Mustafa ya wakoda nti ye ba sa no paragrafo ni ye se nka o mu e be rescue a branch ye no enso se dia na enso ni dimri kapente ana ebu fa so nti e chifa akura no so e ma ene emu mu ho adie omo ane ewo ho cheta kure iko bi a wode tia na wo hin nta wo soro binji ni obi ni mi o enso nsuo ni twe no ama emu mu ho ano ekoye senka ewi ahofo ni ekwa kusu nso omo ye bi a die fe fire service fo e ma omo ye senka da bi ni nanso according to nkomo ni report kakra ye nsa kan se fire fo ni be duru sin ho na omo se e ba ne sen na asem ni si ye na ntempa no oman frɛ firefoɔ no gyina akɔɛ sɛ abufuo kakra ɛkɔɔ so ɛna saa berɛ no so firefoɔ no ka kyerɛ ɔm sɛ baabi a amanfoɔ no nsu so sɛ akora no wɔ no wɔn mu no ɛgada intelligence a wɔn hu sɛ hɔ no akora no hwɛ nti wɔn mu nkɔ fie na wɔkyena ɔmo ba a ne yaba bi hwehwɛ akora no nti ɛhɔ no deɛ amanfoɔ no a ɛwɔ hɔ no kyerɛ sɛ ɔm bu fu paa ma ɔmo yɛ sɛ saa deɛ a firefoɔ no antumi amoa wɔ mu a ɔmo na nkasa de mmerɛ bɛsɛ ɔmo ntoma kɔyi akora no nti kura bongo station hɔ a akora no nsu ɔtɔ nsu no no afei a ɔmo kɔtee no wɔ ghetto hɔ ɛnu nso bekum a ɔne baabi a ghetto no wɔ no a asɛ yɛdua afidi yɛayɛ afidifoɔ bi wɔ hɔ no
0: patapo kwan no so hɔ kwan no
1: ɛhɔ na akora no wɔmo kɔyii no
0: ne ɛde ne kɔ akyiri
1: ɔ na wɔduru akyiri ti bɛ sɛ nondu kodu baako hɔ ne deɛ na sɛ sɛ akoraa no nsuo no deɛ bɛyɛ no na ayɛ no wɔm kɔyii no hɔ no deɛ na wayɛ hagyaa na yɛyɛ sɛ deɛ ayɛ no akɔyɛ aban asɛm no deɛ yɛmfa no nkɔ na apɔmuden adwumayɛfoɔ nso ɛnsoso mabi a na wɔn bɛtumi akurakura no mu a na awerɛho sɛm ne sɛ akoraa no saa berɛ a wɔm kɔyii no de no too fam nyinaa no na wayɛ nyamedea nti wɔn fa pragia de no kɔduruu holy family hospital adɔkotafo no gyina no so hɔ sɛ akora no firi mu koraa kyɛ na sɛdeɛ na wakɔakɔyɛ kramoni no na ɛwɔ sɛ amammerɛ kwan so wɔn mo hunu kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛkɔakɔpɛ no korabrɛ nanso na yɛde kra bɔ firefoɔ no ama ne nti na akɔyɛ sɛ aban so aba mu nti abusuafoɔ no ɛnnɛ da yi ɛna wɔn mo awie biribiara a yɛkɔsi nsan biribiara wɔ holy family a ɛsɛ abusuafoɔ ade wɔn mo de hyɛ a ɛfrɛ ne isa mustafa nfie nkono abɛ mu a ɛnɛ de yi a wɔn kɔpɛ ne koraa bɛ nti nnipa video no wɔn nsa aka saa bɛ a wɔn kɔfa ano ɛde ne ba fie ma wɔn yɛ amammerɛ ɛyɛ sala ɛwie yɛ kɔgya ne kwan no ne nyinaa videos na yɛde ama na yɛne abusuafoɔ no bi kasa yɛ no kɔsɛm ni na akɔakɔyɛ awerɛhoɔ mustafa yi a yɛka n'asɛm ni ne papa afiri mu a sisie akoraa no ne maame nso wɔ baabi foforɔ a wɔatwe ne de ne ama ne nana nti wɔne no nana ɛna ɛti wɔ bɛkum ha yi a nkoraa no sɛ wɔba masɛrɛ akyi hɔ a mma dɔnkɔ deɛ obiara ne ne sɛ wɔpɛ nnipa ankasa ɛna nkoraa nso wɔ ne nkyɛn nti sɛ nwunu dwu a wɔyɛ aduane no na nkoraa no nyinaa ba bɛhyia ɛwɔ ne fie wɔm didi wie a na obiara paapae mu ahwetewete na baabi a ɛbɛkɔ akɔda ne akɔ akɔda ebi na nnora ɛsii a akyiri ankwanko wie asɛmpa no nti
0: awerɛho abusua bra Facebook nhyira 104.5 ɛwom sɛ akɔdae wanya ayie papa wonim sɛ nkramofoɔ wɔdɔ ɔma wadagye nso so na akɔda ketekete no ɔmaayɛ ne sɛ panyina yie yɛanya asɛm ketewa nnipa apu akɔhwɛ hɔ no ne nyinaa yɛma dɔnkɔ ho dontira na wode bra Facebook nhyira 104.5 sɛ kwantempɔ no a ɛkɔ zo ngom hɔ no nyinaa so ayɛ ma sɛ be yɛ anya asɛm ketewa nnipa gyina kwa anim baabi a yo ɛgye sɛ sɛ deɛ kyɛ sɛ ɔma ma kwae ma ɔma kɔ akɔpɛ akora no korabeɛ ɔho
1: ɛsi adeɛ abusuafoɔ ɛnɛ dɛ yɛa na ɔmokɔpɛ no korabrɛ na sɛdeɛ wabɔ se no infact abaamu a no woba zongo so a ɔmanfoɔ ka ne ho asɛm obi a wapeni papa ene base yensuma asirama wongfa ranchi wa yesuma kropa nchi wa mafo penasem jenwe biyano yegure fi honu huo bie ni mwa na kurena akoya wehose mpa sese mkwamodie no akwa kwa yevo debi mwoka nse anjeta agate yi abahu ate enura mkwama yenu wa mafo bidi yechese enya adia ebeka se we ni di kan ambo wo monka ya to aso a se enfi twifo o manfo so ani nanso akoye se ye nyanya se obi afiri mu ne de adwen enya nkoso nko ohe ba bi agata ne da e da kru mfimfini pa
0: obi ku ho ai
1: enanso ni ton so a eho akwakoye esanye mu nti
0: ano den ano den
1: ni nyina twetwa na be sia wo ho je apia duru ho na se nsuo ayiri a obi ka so se ye gata won ni. Se si bu fa so no enya sam ketwa. Enti no e bi mo ka se se Ghana asemo enti na trente mo enti a. Ana mo ntu bi a no panfo enti enti e hwese ja aba ni fie no. Ada mo hofo bi wo ho a ye betu a. Enti sen ka ye ken ye de enade mpo ajeje ho a.
0: God ni bi.
1: Anka won tum. Je se no so akoya sam foforo.
0: Yo. Ni nimpefe se de sie ya banka chpeni wo honom no wo hu bi wate bi se wo hwe se nipa bebrebe nyina obi edi awere ho e wa kwada ba akopenti a mpanifo ni bebe ye ho so na o ma hwa bi bi se de eduru ba bi na alawa ho kwa na nye na alawa no ade to ne ho me so a wo ye ye no e be pie continent ano mi nim se sa na we susu no e be ka nipa bi akoma na o ma ye sa garden ni bi honom
1: se sie empire ye bono no.
0: Okay. Okay. Na ayi ade kwa brenye kwa hono mga tani nsusu wama ya ni deyi?
1: Sisi ya hono nsusu nsusu nituse ya kani hili fungo ni na
0: eji
1: nyasa mkituwa
0: wansa sa agata neko fema biya wifu honu wono
1: ane na nano honorable MP ya wobi kum is sedye na gata no chitie ewo empata apudie yi omanfo eka ho asem a enu mpo okra bi koto wum tragedy ni bi a wonso ye adwuma ja wodi ne kwerekweri na onto de tragedy eku wura agata yi mu ene wonso nyunu ju a eho akwako yesu nchi enam sa ye soma be kuma de chie dia de tragedy to empanfo ani ma ma wi akire ye wura edati mo na pa ben kire me osina nkenka contract ho de so woni contract akata kini ka sai de wo mo asase a ye bubu gatete no nkakrankakran sebe ya wamo ebe ye saa empata aponka msore kufro ye si kontrates wa saa cha wamo bubu honye na guma enura mpo ya koho eko di hon kwa ma ye si kwa ane die a kontrates ni wa saa cha wamo ye juma nti enoso eye anamonfofla empanifo ni tuwa jini msebi ya abani siye no yade kia station hodi yesu so ebe tinyaka hone jampo infuaji hon katra edi ama wa manfuwa fiso ufa kuruma yungkwa mudia ayoko suwa anono gata anote ye inti mimi kuru sukura ude ye jimu mpa ebebo bain edi ama ya mai.
0: Ok ama sani wabu wa juma uti ya juma nwase uya diepa na uni majapia
1: ajapia mimi mimi mimi ambe
0: apamdada
1: apamdada
0: ukasa asene papa
1: mimi ya pre kopere no.
0: Ah wa iroho iroho pa na oba coach di wate.
1: Mate.
0: Na oba dwuma pa nya mi shaw. Okay. Amasasu microphone ne de abetwam ne ye kwaje ni bwate ho so so aba. Na afi ya hwe nkoda na mane ya mu hunu. Abibiman ya famu masua saade ya sombo. Na so obrani amane ya nkoda famu no. Odwene ho a wonte ase. Ye ye penso no. Me mi se na me de nkyene boto ne ko school. Kwa ku hu nkyene boto.
2: Jibo to nidi ayi.
0: Aha.
2: Ooh. Eso kan we chile mna nyemi nko na na me kasa. Ati fo yin
0: e ti. Kanetete wona enchine ne di guboto ye pam sack to abi mutse sumiye.
2: Aha.
0: Na enu bi no ya twa enchine ne so awie no. Ne ya hwe di agutuom. Sabe na didi tito bi ho e rubber. Enu mna ne ye de chenchine. Ana didi titu obi so so e silver aisa lumi
2: ai mi
0: na ni tini ya rubber
2: ai mi huni ri kwadi e buyi so kwa ko fuum
0: e no kro na so tini talk crazy
2: papa
0: mo it is an ema mi nu mu na na ye chenchene no na boto no e na na medical school ansa na e ba be hu polythene bag a na ni ti no wo ka bom sia na toto peprawo
2: peprawo ya
0: na osuru de da boton ho bebere bag no ye kwa ba sabre mi nua ajeni boaten aba ahoma ne so na amane a ode ba no ano o she na ehu awasi madwe
3: ate ko be majusu
0: na ye de na ye de na ko pie sa se mi so asese yi aji ho gan ha babia yi
3: seja wonem pere fo nam na ho sa o ra e ti wa ka so wo wura no aka se ah akosi o ka se akwa hada na ye ko ba fo se de wo si ti e
0: kama ma
3: me tu sa no mo no
0: kama kama kama kama na unim sa asema wo dia bai se se BBC fo nya wa ye be interview o
3: sebe kwa me ni we de ko aja
0: Abesi fa ye wura mu na ye hwa amane enkofo yi famu enkofo ma se nwoma kakra wo kwa kosua de abebone bra na otempente nkwa hu na amane ti se yie me hu ba bi kura wo video ni mu akora no ankasa no ebi mu do monsa na e hare kodo no ama kodo na timi akona ni mu agwasi asam na ase fem bo ye ntremu
3: papi a obi ka se bi bi ne de na sie so di di kan tu dwa no enkwa ye ko se obeti menya adwene bofo adwene bi na da cha adwene obi kunda mobra apart from the nyanko poli dream ye na naja da cha pese wo ye odwuma wo ye bi a wati menya enhu kire kire etna baba ye bi pre america ho asemi e enhwe kire kurum awo asuna fun north na odru sa kurum a omone western north ena ebo shia na se kurum a na wo wura western north na nkasemu na ensure a enkwai travel screen and na check kunu mu entem and I say ese ban wo fria na odru ha juma omodi de kunu anka samu na ye akuafo nte ku ku adwuma yi odie banchi menke ana port kaka ha omuye na nam se ye ku ku adwuma nti no ebi moti anhwe na je kunu mu ana na chi no so nkwai ho ne bi ye achi ase ebi so tu akwatena ho na se ye wo de wonim pen kunu kito mu se mi obe ko na papa kwesti ni mo akura no nkwa ne ma ene ne nkokko ne nwan no motia obe ko no wese ko jukrum no so ne ma no so etia sa na moti wa ku na omo omo achia se famu ono afia school ni ho enti omo twa kwan ensuo ene omo ba enhwe jukrum ho ene me ka se enhwe jukrum school dan ho ne de ene perfect ye kama nemu
0: achia se me pa cho dra suma me abusu abra Facebook in share 104.5 enkwada de bia wo mo mpeso mbetia suo nimu no wo mo fudua ana mo ahuhuri se kwakuo kwakuo sa na se wo mo twa suo no akwa kwasi suo na gya ade asemi awere ho hwe we kwa fito fo mo beye den abusu abra Facebook in share 104.5 na abra be hwe ni suade kwan enkwada fa so atwa nsuo asubontene ansa na makos school wo won be se ne ho be kansuo wo mo be se wo be kansuo no wo mo eto soto so nua konkom no ma ti atwa nsuo no asem ya were ho awa situation ma me
3: afia eye nsuo do ko be se ne ho be ko ntie ne se wo be du nsuo na jawa on wo do na ile twa nsuo no eye ba akope enti me fa ne se ba bia wo ti a wo ka se ɛna ɔmo ti studio bi a ɔmo nso kasa ɛhwɛ wɔ anim yi ɛnti wo side no bɛ ntwa gye kuru mu ɛna other side no nso yɛ akyease ne ne nkuro nketewa
0: wɔ ɛnti nsuo no na ɛdi hyeɛ ma ɔmo mmienu
3: nsuo no ɛdi hyeɛ nti sɛ nkura no bɛdu nsuo no ho na kodoɔ no bɛdi baabi a wotie yi a ɔmo nya kodoɔ no mfa ntwa nsuo no ɛna ɔmo wɔ nkura nketewa ɔmo nya mfe bɛyɛ mmienu mmiɛnsa ansa na ɔmo nso atwa nti saa na ɛteɛ deɛ a gye sɛ ɔkɔforo dua no kofodua no no no be si baabi a wote no no atimi atua kodoɔ no aba adasa da bɛfɛ ne nnuamo nketewa no ɛde atwa
0: awurade nyame
3: saa ne teɛ ɛnti sɛ wɔanyɛ ne saa deɛ a na pɛne ne tumi foro dua deɛ a na ketewa no ne waka akyire asoma meekan sɛ wokodoɔ no nsɛnsuo no yira wo ɛtumi de bia na atwe mmiɛnsa ɔsome ne nkwa ne nkɔɔ sukuu sɛ ba saa a atikyafoɔ no ɛyi tikyɛne yi baako kɔtena kurom hɔ ɛne ɔkɔ a mameɛfoɔ fiefie ne wɔgya didipono bi na wapɛ ɛyɛ tadewɔ bi wode akyɛ ɔma de ɔkurom bɛsɛ bosome kopem sɛ ɛnsu no bɛtiri ankwa no bɛtumi abɛsu deɛ ɛbusa sɛ nkora wei ne nkramfoɔ ɛna ɛtwere nsɔ yɛ baako ho komasefoɔ ɛtwere nsɔ yɛ baako na sɛ wɔto mu a ne yɛkɔ bt yi a ebenu wati ma churu bi ati mecha
0: aya sempa
3: asome wa wano no na kwa base kwa duwa nonso ewa waa na omu inti mi tina kudu omu incha no api ya udule wadi ya ya wadi ya ya tu huu
0: oh
3: kwa dudu suwejiwa hao nuwa tu huu na ti cheni na huku umu wa headmaster no ya wano pa besa nuhisene pa nuwa betina uzu no kwa mutu huu na ti cheni na juse miibu na ti cheni na betina ho mwade mkwa nini na cha ani sana mfano kwa nini mcha no wako siku mwana evi mwako first break
0: Na awasi awasi woni sɛ enua no krom na nsu na hu ensua no nua bia wo pɛso tena eti sɛ sɛ nkɔda dusuo na sɛ wo pɛ mira na akyere bibi da so a na no so kɔya sɛ mfufuro o
3: ɛne na ayɛ wo wona aja odi ba kwa kwa ade ade bɛka di wo hwɛ ni mu alo mu de bɛ na de ba kwa wo sɛ ho dua na wo fa bi sane no wo sha sɛ wo fura ape a wo sɛ ba kwa to adu ngo
0: ai ai
3: ɛna wasa asu dua baako a sɔn wɔtete fam ɛti deɛ wɔn sɛ sɛ wɔtwe ne nsɛm na ne nsa to firi ho a
0: ɔbɛtɔ fam awurade nyame
3: sɛ wɔsɔm na ne nsa gyene a ɔbɛtɔ fam ɛti a ɛnyɛ asɛm ketewa sɛne yɛka no ɛti haw a wɔmokɔ mu no wei na meka nyɛ nkwa no nko mpanimfo no na ɔmo so ntumi ɛmfa kodoɔ no ɛntwa nsuo no ɔmo duru hɔ a ɔmo so sɛ ɔmo team dikoo deɛ woduru nsuo no ho a ɛne wohuhu saa na ɔmo to
0: Woto
3: na obi okuro na tifi anye so awo obi tima tira ko fume se na oche be simi no miensa na obi maya ala ko be san yako video ni bi wo ha nya mo tina ana ade e be sa ade aba
0: aha
3: mi temi ko tina so no ma na mbo anyu be sa no so no e wotwe na ma ko gusu twa nsuo no
0: eh
3: ta light nguta wo wo wo mu do wo fon e na e hwe nsuo no so na pia mi wi e mu ni na twa wi e da ko pensa ma ko foti omo na ko jare mi de suma duro bi na mu ahwe hwe hwe asia
0: adwuma na de
3: se wo die me je se mpani fo ntuma na mo titi fo do na ko da nsu nsu no
0: enye papa enye original enye original
3: enye original so ni gumu aho na load abam me kwa ye no mo se enche ma me bia wa be tra obi e ya ba kru mo ko je na ya se ya ti wa se ma me ko se nsu na ma me du so nsu na fa no won firi ko mu a wakwa sra obi ayi ase o obo ne san wi a wakwo e so afa maame no oh e ye are we sampa e ko skru mu a o sa da me kase pe ni fona se bo sumi esi mi e de ko e ko ndiri bo sumi e nwotwe ne de e fi sa be ne ko de a hwa nkwa ne timi ko skru
0: eh na se ensuo no kra nso no ne length na se ne wide no eso ohwa emu bai enye se bia ya ketua bia wo ye no betime hura tra o emusun
3: o suma mi a mi ko ye mi bedu yi enfoni o masa de fi mu aban ba bi mi ko ni so ni da no asa atra e fi so na sa se e to
0: oh
3: se de o ya ni se e fi sa be ko musun mo twene ne nkro no se mpeni fo anye bibia amfa ho de a de o me ya ni se mo ma mo ma age school kro because o ma o ba ko school ni we ni wo e che be ba re se nkwa ye mi no a aka ba ko mi ensan mi no ko we ko de a o e no mo twa fi no mo ye ko ko mu o mo e no le be bo am dan se omo meko na omo ma tiafia ensem a efo so wo ejeje kom no bese enkra na omo dane enka tia dane ye ya omo ayoku enua no
0: awasi ye do ase ene ejuma pa wa bodi amagana na minisem panimfo ohwe hwe ba bi emihukura ne se kudo yi eye fidie bi ana se gadget bi anka beka se eye outmoded che se ne bra pa ho atwam 2 wasan su ni tabono papa bia wode hare kodo no o
3: che na ye de metena to a ye de mi twa nsu no ensu ma pata ke de sima bese mi ti bese du no du e bi nsu na ba mu do de ntino ase a bese sima bese du no ni nsu ni boy ni obi ka ye ko mele gura e wo nsu so
0: ye
3: me si ye na wana suma mi
0: oh
3: na ye de ase a ya wuro e ti me hwe mi kura de mi fe mu ya ne nkwa nkete nkete eta de ba kwa kwa kwa ne se onu se nso ne wi bia ne ba foma ho o mo shara ko nso mu adware so wa nsua na to kwa mu dia
0: o be ye den
3: se kwa we de take ye do ko ne view
0: so ah ah o mu wi asen ke foma dwuma
3: e foma dwuma ho
0: na kwa sie mi nso on ne mai bi wa dress fine pa e di nkomo o teacher ni
3: o le teacher ni no
0: ei eti onu so akwa kwenye double task so wa ma me fan kwa da na ntwa nsuo no a o nya nkwa da so nkyere o ma de
3: No.
0: Ah!
3: Ade ba kwa school ni se. Wono de nko oban kro form atwa. Ba wan hwe da ko be da gwane. So kwa ye ne bibi kristi a, de be ka se teacher bi akukum.
0: Obi ma.
3: En so nenye wono a, nko ba be show ma de. E to no zo tro obuze se sa ne be kwa de a. E ne be gyan ma ta school de mo. Omo ba ma kire. Omo ma ma ten be bi. E bi se e no no nka na djuma ho.
0: Wan wo boa. Oh.
3: Na bibi kristi a, ne de bi. It appear teacher no se be arrangement. Nada ko de na ten video zo.
0: E no correct.
3: Wa video do chi de. Na kwa bana baso kwa mai.
0: Mo piafo. Mo ni adwuma kwasi.
3: Asia me dasi.
0: Ye dasi pa. Ye ni enu abema kwasi ajeni mbo atin bo nwire dehye. Ani ene na kwa kwa bon komo e de afri antwe je krum. Na asem na ya awere ho e mo de pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Se o cheche ni a. O kwa kwa cha de na ene wadane ofarefo. He! Kesire hu o. Abuja fo ye ni sana asem na aba no awere ho ye twetwa kakra. Na yebanum sadia yanum diako bitters emre ni suka kra asane etime adidi ni adidi wie su do anadwo etime se dibia ka ho asane etime ada firi se we ya dwendwene ayam hyehye asem a bebo nipa binbinim ukoda untumi na etime sero pa se kope diako bitters diako bitters enmanim ya na yem fankata were ho so ankuna bensua company limited na densan yaba eyo eye pa pa pa pa pa ayinsana dodo no nyina wo eya no afre 0597 578 800 and 0244 606 498 Electroland Ghana and Yama Fo na ye papa ubeti wanya Samsung TCL Media Home Theater Papa Bia or Pibia Benya B TV Let TV ne Smart TV Diaka Bia ya ujidi se ebobu wane na ope Feja hudu wa ope nina papa no ehone wo microwave nomine adie Bena papa ehone wo Mama dia so be frem penifo ahwe mu showroom so nyina echiri kwai e wo 050 315 9739 afi asidani bi oha bo ame ne famma muzu pi heba mecha na edo no twa jamanfo pa yi ona firi omusu mu ene woni nguasie mu ade ya ne se wo yire ne wafa na chi na kwote ade ade abeye no ene nguasie bie ne ho a chance a ene nti obi a ya ofise biribi hano ofise ohun ne ma yi wono dwonso mu wonten ote yawo e wona nanmu anase ne bemamu no edro beti aboa wo ya muzu pi heba mecha amuzu pi heba mecha unse ya die ne bi wo ya wona sisi ya ya amuzu pi ne beboa wo wachi biramu ya ya amuzu pi wonanmu yo hene ya amuzu pi wetin do ho akwache doctor na hwemu bi efa mu jamu so waya mawo anase mo mu pedro ne bi atu akoto so be 0247 7767 43 0247 7767 43 afi Alaska Star Enterprise wasi eda no wasi no eda no wa hai no eda no ede acha wo no eda no wa nya no abusu afi no abesem sesie mu no mfa nyina emra medan Alaska Star Enterprise me se de eda sie ye odwuma en de usika na odi sie na emum emu sesie pa de e Alaska Star mo amu wa buchire mo sesie ada abesem wie finishing touches aka nyina no madawroma munya nyina fanhye ninsa o curtains papa bi o carpet papa bi o demo kanea sofa cover nom ne ade decorative touches and flowers plastic do papa pa center table nom pvc floor tiles carpet artificial grasses pe foam nyina yen ho a etu ruade demo ho so wura demo ankasa adum wonom ewo maame anoche plaza nemu na chese wonom ne prudential plaza first floor ena edi hwanemu omo osoro omuniform enkan eye tudu NMTTD office in Eco Bank division mu. Mama dia so be 0256 330075 0256 330075 and 0200 281080 PB Bites onum bia wo yopa mene. We dia nananom na so hene daye ano akwako fa Ethiopia Ethiopia e dia ba na eye Grace of Salem papa pa. Onukwa na wo bi. Ensane de nipa nyina ye no nko a ene wo sadie we ya nananom aso na so fangum e ma no ma bua mema aso no ma bua ne bua mema pa e ti mema bia nya bia ye se bia ma ye ye wi na motrase nananom bia ma ye chemudie bi ma kwasetena na mu wi ampa se motrase kakra e ye nsa we ene so bia disi nanim na mu wi na mo sori ahode ne so mu kofie so omtimiti bidi pa unya fie du ngotwe ananka ho onyima onka ho ma koda nufo so so a onka ho emum obia betimi anom amana ye ye jise sa nipa miensan ane mumbie nye ye aya frempanimfo no tubi ekoton e wo 0203398707 afa yuni yat practical to say so anyino wo ya kwada wo wie school wo wie school wo ya dwuma ahadie ubiye tumi suadie ho uye sofua besuadie uye headmaster besuadie uye ohene besuadie ene wiase kuna nim na sika pen so so aye fu ofun so na unim hu nim dia fu ne bekura wo saa na kwom de wo ere nti bomod na so be ko Uniyat Practical Institute ye tre itd code code asukodo pa wiase mate asiye network and cyber security engineering computer basics and office administration cctv installation and management afi data analytics and online business and e-commerce design technology with drone piloting software engineering ni nyina obekiro ade adane se ogusu suano a undu finfini e pono akoye dwuma asembe na de che wei frem panin 40555 38 38 48 wan wo susu anso bus stop tek kwa no aso bomodna na whatsapp omo 0555 38 38 48 afi na ya bi ni kwa fupanya wode wode no kure ne akukudu nam ye ena eye na dwuma akwantuo na opa obeduru uno obi anya semo a obehwa ya mawo obi na obi obedane afi obi na ta otahunu so a eno soso na na be yuta firi ma ho ato owa santia guna samai fe no fa 0243 134 535 0243 134 535 na wo abehunu sampa na na ye bi wa bene pa asante aguna sama tini koto no na onhwe o si afei formatras ye dwo mu die yeye na me die me dwo mu di dadada every se free bra o mo de enuro bit se lumi trust be baby vite drops and syrup nirodoja ho tutu odro kese pa by global syrup and capsules and afei trust of wonder by no nipa nyina di adanse be pem ne obi ada sukura do nim afei ma hunu se amfo ne chene nto aso ɛno nti na wɔsɛ ɔmosan ade foforɔ bɛka ho adeɛ kye adeɛ sɛ da bia nnipa toato a na wɔsɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛwu ntɛm agya no ɛno nti ɔkɔ akɔfa valuvite valumanaba valuvite osteolife valuvite platinum plus ɛmɔtirinwi no mɔwerɛ ɛno honam nyinaa ɛda so kama a ɛyɛ fɛ paa afei valuvite valuwoman valuvite omega 3 fish oil valuvite immune life valuvite beauty plus valuvite atroflex plus ɛna afei valuvite minoke omu ndo ni yewu ye kan ni sanu do hoto omu so abinyina che obi anfre se ope bietu akoto so ope bietu akwache ma obusuafo ene ene wan se obefre se se se se se se e wo 0561 088 666 ene 0561 088 663 kujak farmer ene de kujak poku do aba abusuafo so obi siri tripa no ntine wo nkofo mu a wo de man ntime no nwese se se se se ono aba kwese ne kukuru kukuru akofana so so atono ko ho obeti kokoo ni nyina ebi ana so kofuom ana akwo wekipin wo ba na trapim kokoo duam utri pawo ga misre wa ema kujak prokodum pa ho kra prokodum ko to aso pedia twa ni mu kujak no ebeboa wo afa wo si apro enti yesra wo ntimi siri bi ye kokoo bo ne yesre dwam ne e kansem unse kokoo ba se na wo mu a entu kwa da kra no omutimi ka kwantu mu asem kokoo abo kokoo da
2: Mina na edu ombebo ena na yeri ewo.
0: Na mo besi koko no ana.
2: Eso mo ba ye koko ase.
0: Nti mo ba wo ye dwuma ben.
2: O se mi ye die die se.
0: Udi agro. Udi bi pragro.
2: Wa ni bi pragro afu mi ni bi pragro.
0: Ha, ade wo tra kwa se da.
2: O ti bi se ye no.
0: Di koko ase bi pragro.
2: Ha, wo di se society no. Se nyen fie ti na meka ne sha.
0: Aku agro afu.
2: But wo de se bu no. Mene se me se kan ye me se ba meti mi abo koko.
0: But se wo mo bia, ye de mo tra koko ketene so. Wo se koko no ye waboye
2: na
0: ne yoba bi egu mu no ba bi egu koko no na ye de matra kete ne so na mo besi koko
2: aha bi sasa
0: ti wa besi koko
2: be fe bi horo ene kan se besi no
0: aha besi koko
2: a wi na wi yim gu
0: wi ne tam
2: wi wi yim gu
0: ade na be ye fi koko mu ye fe ne koko tam
2: koko tam aha babo koko pa ene ne se bu babo na sadi
0: ayi ade tie ni
2: aha
0: ya ne pe champion
2: aha
0: ene ma me nsa wetwa e wi ade wi we sit down and try me more with this and yes, sir, I'm more with na me share too. Sir, oh, book, cocoa, not beside for your dad. Now, what chocolate cocoa, it's around, say, not chef him. Do chef him, no, some cocoa, free. Let time at home. No, sir, there, Shana, there, Sheba, be boko. It will be your boy, Pona, near your body, see, yea, near Yaji. It's me share too. And I'm the cocoa, not too, 20, see, in a second, me ha gout. E twa sika senim. Ti wase bia mawe na kufira eba.
2: Enti wo se tonu ne ne die ni ni tonu.
0: Koko to wo bobo hwini.
2: Ah okay. Enti wo ya plan ni bi.
0: Aha. Me pranke.
2: O pranke. Na di asie.
0: Aha, me da shim.
2: Enti de se kwansi mogye ba mbeka se apia de na wo ye
0: na mse me boku ku na sika na twa me enti me nkyere ba bi firi
4: ohun
2: atowu
4: atowu
0: ohun ohun
2: o anya mi kwa ni
0: ohun na ole ma me nyina sem na no ansa na de ho wo no okwa busa kwa chimbi wo sa ye boku ku na ho wa ko ku aso pa na
2: eh
0: wo ti fashion na me ya no ma no wa ko ku aso pa no a
2: kuku dos
0: o dia wa boy na ahipi kwa soro pa no na ye de e bia e mo ha obi tie tie ba wa ate a hu de ote ochi na dia ya makola afro e de mo ba ga to so ana se sadi ana come beef it will be tie abom na dwira ba wani mu no che se wo ye best cracker cracker cracker you be obo kuku ha to ye the best cracker of the day
4: to
0: bo bo na press obi abobom na nima dwiri so wo na me minim se bia me bo akoko no me dwira ba manim mimi nya no no me yim fim fi sa bo sa suru ni dwiri ba manim eti ye basa just wa weni wo na ye champion man of the day
2: eti ye wo na beto weni
0: aha eto weni ma wa fa eno ye mpre ye mpre ho ye ntoso aba
4: e beto weni na to
0: ato weni
2: wo ye denso beto obi anim
0: yes
4: beto obi anim
0: eti ɛno no ebi ni hɔ a yɛ pɛ adeɛ bɛ ntɛni yɛn ɛna mimi hyɛ to no so nya hyɛ to no bi bɔna hwɛ nimu a na yɛ baage so ye
4: boku kwa se bayre fa
0: yes na yɛ boku kwa ɛna wo te obi ɔka airport asɛm ɔntu kwa da nyina ne wɔ kura
4: ho
0: ɔbɛka airport asɛm ɔbɛka Cote d'Ivoire asɛm
2: nɛsɛ ɔyabe
0: ɔyabe yɛ
4: ɔnka bi gya na ɔnka bi gya asɛm na ɔka ɔnka Nigeria da
2: deɛ wɔte no ɔge kɛse ani
0: yes
2: na ɔde bɔ nkɔmɔ
0: na ne hɔ yɛ bu wɔ kokɔ bɔ n'ase o
4: ɛsɛ nim ɔde n'adwo mu dɔ ɔbu biribi asɛm
2: ɛsɛ ɔboa
4: ɔnka ɔhwee
0: ɔbɛka nnipa ipɛn nnipa dodoɔ ɛfa nyinaa ɛsɛ ɔfo bi da
2: kye ne wɔateɛ
0: yes ɛdi deɛ ma meka se nokwakuo obitimi ti kokɔ no abɔ ne moma so bi a 1 week no nkɔ afom da
4: Show
0: must be born. Well, be the born ni. Power base 6 months. What do you be born power? You could jack pro code. Some power make a chrono. If you are near Boko Ko, some say they are bound to mince. There was no pruntra. Kona kope kujak chako toothpaste. Was a serfe was a. And a kujak regular fluoride toothpaste. And a bema said na yenam. Yeah, Koko Ko Koi. And I'm sure they come out. Yeni man, me ami kumu from a phone phone kwa. Eti body ra. Baby, I will be ami chawa nyumbi.
4: The crazy they know him the preferred examples.
0: Sir.
4: Adohini o door off
0: yamanajo
4: o fan o ye
0: fan by day
4: nye bed on onko by day
0: o jepa
4: there be on jepa
0: adosre
4: o dosre no
0: ah dosre
4: na o baby na one ne nkrofo ni jina ho masa on be do ama wa ankasa be fili ahun say yes
0: o ma do
4: ah what that to o money ha
0: oh okay
4: and the kwa ma we say tiktok obi akutwa money ha koko ai koko shed no say baby amiko onse de biam ya to biam simitiam ya baby ensu toyam ko di agroma mi ti bo form mi ti bo or mana mi ti bi nkasa because me feel bi mi ti na ye ye na be to bi kra na mi tiam ya ko he ne abubu ogu ama chance ni nyina pa koko shed abide de ye no
0: I said to de na cashier office ni na catch office
4: baby ya ni ye koko shed ho na di koko kugu abide de ya abide na asai
0: oh kona koche me nimba sa owura koko shed bia wanim straight say e ho na stocky koko
4: this be 15 years ni
0: and now left eh cashier office
4: yes
0: or right eh catch office
4: what you say
0: eh
4: ya send me na koko
2: and the cm bi ho nya sa na hotie
4: sa na ti you
0: cm bi ya buy the ankasa
4: koko catch be baba kadi koko
0: yo okari bia
4: be baba check say koko na koko
0: catch your friend sampler oba on the bi I say abebe
4: abebe
2: no dia wo na wo judi ga
4: ka ka ko ni bi aba
2: no dia wo he mini mi
4: afere wo be papa e ti na mo ti ti
2: yi a mini mi nkrofu bi a no mu ye dwuma wo koko depo depo sa no nti ni koko no e ko lodu aba gidi ni to mo so no afere mo de sa sampra no no mu judi ko ti koko be 10000
4: people o twa ka wait
2: o mu
0: twa ka wait ni ye de o mu twa ntapolin ni so no
4: aha okay ye
0: na de mo ka ye sampla dwuma no
4: o do be check se koko na wo yi e
2: apart from sampla dwuma no kwa no o mu yi ni nyina ho mo no so ba bo no e load o mu twa load ni bi no e no mu didi
4: Baby, no, no, no, no,
2: no, no, no, no,
4: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ono no
0: akra weti na kwasi kanu
4: aleka no afere no twa no yini dia
2: firi dia
4: koko koko
2: no sa ye no mudi ye
0: koko bag ba ko no na ye kari no 64 kilos na ya teo amana ba 62 kilos na ye diskan be ma wo ye tinti ani no a na ka 62 kilos na ye twa uka na krache no aba betwa do 57 kilos ene konkan na de ntio omtete so sa ne se satam ne ye wo chimai
4: loading boys
0: ye wo kashe a
4: mo be loading
0: ane wo
4: nimnya
0: dinya kaya be fa so loading boys ah che no de betuetuo mu nyina ka tapoli kura se na sa ban mrede bi so okoje tapoli ni nyina tete enti na omtete ama ne be duro 57 kilos no ha enti abisofo o minion mo fofo na modro ne obi akope bi na mompɛ wo mo apose no so ntwimu se afesa wo se femfem no ebo kokwa si bayere na so ntimi ni a ɛne ɛkɔkɔ pɛ kojak p kojak f sensitive toothpaste ɛne afei kojak p kojak f mouthwash na bibia nyɛ kama kojak nneɛma nam na wokɔ ɔkanhye dagling na nyɛ na hɔ ɛne afei central market body nso nyɛ na frɛ 0244559597 ɛna 0244481341 scc ama akwantua yɛ da yɛakɔ nnɔ a mese utimi hyɛ adwaeɛ no atwa takiti ato hɔ dware wie serɛ wie kɔ ase hɔ kɔdi nkɔmmɔdi fufuo ɛwie wobɛkɔ na baase twɛ wo wopɛ wei no apɛdɛn onneɛma a wode bobɔ wokɔ nyinaa so wode hyɛ baase no se a yɛnye sika gye sɛ sitia wotena soɔ ɛyɛ asɛm dɛ wɔmne gye hɛ express na kabɔ mu ɔma yɛtɛm na foforɔ koraa ɛwɔ asafo